Shirin ranar da za a gano su. A yau, za mu juya daga iska mai ɗauke da gishirin Bahar Rum, manufuri mafi ƙasa a doron duniya, zuwa tsakiyar hamada, zuwa waɗancan tsauraran duwatsun Qumran da ke gefen tekun Dead Sea ko kuma tekun gishiri. Kalanda na nuna shekarar 1947, wata rana ce cikin tsananin zafin hamada, inda rana ke kamar tana narkar da duwatsu, lokaci kuma ya yi kamar ya tsaya. Wani matashi babalatsi ne makiyayi ɗan ƙabilar Tamira mai suna Muhammad Addib ya bi sawun wata akuyarsa da ta rabu da sauran taɓace a tsakanin duwatsu. Ya hau tuddai ya duba kwarruka, amma bai ganta ba. Sai ya hangi bakin wani ƙaramin kogo mai duhu a tsakiyar gangaren dutse. Yana tunanin watakila akuyar ta shiga ciki, sai ya tattara ƙarfin hali. Ya jefa wani ƙaramin dutse cikin duhun. Sautin da ya fito daga cikin duhun ba irin amu na yau da kullun da hamada ta saba da shi ba ne. Sautin fashewar wani kwandon laka ne, wata tukunya da aka yi da yumɓu. A wannan lokacin, ba tukunyar yumɓu kaɗai ce ta fashe a cikin duhun wannan ƙaramin kogo ba. An buɗe ƙofar ɗaya daga cikin manyan sirrai da kuma manyan binciken kayan tarihi a tarihin Bil'adama. Lokacin da matashin Muhammad ya shiga kogon cikin fargaba, ya tarar da tukwanen yumɓu da aka jera tamkar layin rumbuna masu ƙura. A cikinsu, babu zinariya, babu lu'ulu'u, sai tsofaffin naɗaɗɗun takardu da wasu rubutu da aka yi cikin tsananin kulawa akan fatar barewa. Da farko, ba a fahimci darajar waɗannan naɗaɗɗun takardu ba, har ma aka sayar da wasu a kasuwar kayan tarihi kan 'yan daloli kaɗan. Amma da tsofaffin haruffan da ke kan waɗannan takardu suka bazu zuwa duniya, duniyar kimiyya da tarihi ta girgiza. Wancan kogon na farko dai mafari ne kawai. Bayan wannan rana, an gano wasu koguna daban-daban 11 a cikin hamadar. Kuma kun san me aka fitar daga duhun waɗannan koguna? Kusan rubuce-rubucen hannu 900 da kuma dubban ƙananan takardu. Waɗannan rubuce-rubuce, waɗanda aka rubuta da Ibrananci, Aramiyanci da Helananci, sun shafe shekaru 2 a cikin wannan busasshiyar iska ta hamada, cikin tukunyar yumɓu ba tare da lalacewa ko ruɓewa ba, har suka iso zamaninmu. To, menene ke cikin waɗannan naɗaɗɗun takardu? Me yasa gano su ya haifar da wannan gagarumin cece-kuce? A cikin wasu, akwai tsofaffin rubuce-rubucen littafi mai tsarki da aka sani, littafin Isaiya da kuma kalaman annabawa. Amma ba rubuce-rubucen addini kaɗai ba. A shafukan akwai kalandar mutanen da suka rubuta su, addu'o'insu, ƙa'idojin al'ummarsu da kuma rayuwarsu ta yau da kullum. Wato rayuwar shekaru 2000 da suka gabata ta tsaya cak a cikin wannan kogo da dukkan rayuwarta. To, su waye waɗannan mutane? Me yasa wannan al'umma mai cike da sirri da ake kira al'ummar Qumran, ko kuma kamar yadda masana tarihi ke kiransu SNS, suka bar komai suka zaɓi irin wannan rayuwa ta keɓewa a tsakiyar hamada? Su mutane ne da suka tsere daga lalacewar siyasa da addini a Qudus a wancan lokaci. Suka sadaukar da kansu gabaɗaya ga ibada, tsarkakewa da kuma kwafin rubuce-rubuce masu tsarki. Tsawon yini suna rubutu ba tare da gajiya ko ƙosawa ba. A lokacin da kalanda ta nuna shekarar 65 bayan haihuwar Annabi Isa alaihi sallam, inuwar rundunonin Roma marasa tausayi ta mamaye yankin baki ɗaya, da al'ummar suka ji cewa barazanar Roma mai kisa na ƙaratowa, sai suka so su kare waɗancan kalmomin da suka fi rayukansu daraja, imaninsu da kuma ƙwaƙwalwarsu. Ba kuɗinsu ko kayansu suka ɓoye ba, ruhinsu ne, wato naɗaɗɗun takardunsu, suka saka a cikin tukwanen yumɓu, suka amanar da su ga waɗancan koguna na ɓoye. Su kansu sun ɓace cikin shafukan tarihi masu ƙura, amma ƙwaƙwalwar da suka ɓoye ta ci gaba da rayuwa a cikin ƙasar Falastinu. A yau, har yanzu tafiyar binciken kayan tarihi a kogunan Qumran ba ta ƙare ba. Ana ci gaba da aiki tuƙuru a ɗakunan gwaje-gwaje. Masana kimiyya suna auna shekarun takardun da gwajin carbon 14, yayin da ƙwararrun masana ke tantance shekarunsu ta salon rubutu. Har ma ƙananan takardun da lokaci ya lalata suka yi baƙi ta yadda ido ba zai iya

karanta su ba, ana ware su ɗaya bayan ɗaya da fasahar zamani da kuma manhajojin ƙirƙirarriyar basira a duniyar digital. Tamkar ana haɗa wani babban wasan haɗa hoto na tarihi ne. To me yasa wannan ganowa take da muhimmanci? Domin waɗannan takardu suna ba mu labarin tarihin imani, sauyin harshe da rubutu, da kuma dabarun adana abubuwa a duniyar da ta gabata kai tsaye daga tushen farko. Suna cike da gibbin shekaru 2000, amma a daidai wannan wuri akwai wani batu mai matuƙar muhimmanci da bai kamata a yi watsi da shi a duniyar yau ba. A yau, farfagandar Isra'ila ta zamani tana ƙoƙarin amfani da irin waɗannan tsofaffin binciken kayan tarihi cikin dabara a matsayin kayan aikin siyasar zamani. Ta hanyar nuna waɗannan tsofaffin naɗaɗɗun takardu da aka gano, tana neman halasta mamaya da kasancewarta ta siyasa a zamanance da hujjar cewa, ku gani, mun kasance a nan tsawon dubban shekaru, amma gaskiyar ta bambanta sosai. Waɗannan rubuce-rubucen da aka samu a Qumran ba kayan aikin ikirarin siyasa na zamani ba ne, gado ne na al'adu, rubutu da bil'adama na duniya, da mutanen da suka keɓe kansu a waɗannan ƙasashen dubban shekaru suka gabata suka bari. Kowane harafi da ya fito daga wannan ƙasa bai fito domin a ɗauke shi a matsayin dutsen wajen gina bangon mamaya na wani ba. Ya fito ne domin tabbatar da yadda ƙasar Falasɗinu take da dogon tarihi, da yawan al'adu da kuma kasancewar ta tsohuwar shimfiɗar wayewa. Binciken kayan tarihi baya kasancewa ne domin amfani da abubuwan baya a matsayin kayan siyasar mamayar yau. Yana kasancewa ne domin fahimtar zurfin waɗannan ƙasashe a cikin zamaninsu. Wani lokaci, mutum baya ɓoye abin da ya fi daraja a cikin akwatin zinariya, sai a cikin koguna masu shiru, domin wasu taskoki ba don a karanta su kaɗai aka rubuta su ba. An rubuta su ne domin wata rana a sake gano su, su nuna wa bil'adama hanya. Wasu birane ana tunawa da su saboda duwatsunsu, wasu saboda ganuwarsu, amma wasu wayewar kan zama marasa mutuwa ta hanyar kalmomin da suka bari. Waɗannan takardun da aka ɓoye a kogunan Qumran sun faɗa mana cewa wani lokaci mutum yana amanar da tarihinsa ga ƙarƙashin ƙasa, amma a ƙarƙashin ƙasar Falasɗinu ba kalmomi kaɗai ne aka ɓoye ba, akwai birane da ramukan da aka manta da su. Wayewar da aka gina ɗaya akan ɗaya tsawon ƙarnuka su ma suna jiran mu cikin shiru. A sashe na gaba, wannan karan za mu fito daga koguna mu sauka ƙarƙashin birnin Qudus. Za mu nemi amsar tambayar, a ƙarƙashin birni guda birane nawa ne za su iya ɓoyewa? Za mu haɗa wata tafiya mai ban sha'awa daga ramuka zuwa tituna, daga hanyoyin ƙarƙashin ƙasa zuwa yadadukan kayan tarihi na dubban shekaru. Sai mun haɗu a sashe na gaba cikin tarihin shiru da ke ƙarƙashin duwatsu. Kafin nan, ku huta lafiya. Falasɗinu, ɓoyayyun labarai.

Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A yau, za mu gaya muku game da wani abu mai ban sha'awa da muke fuskanta a rayuwar yau da kullum. Amma ba ma mayar da hankali kan shi sosai. Za mu fara da cewa fensir da aka sa a cikin gilashi na kama da ya karye saboda. Ana iya bayyana wannan abin da ake gani kamar mai sauki da ka'idojin ilimin kimiyya da ke nazari kan ƙarfin abubuwa da kimiyyar da ke nazari kan gani da kuma haske. Bari mu dubi wannan al'amarin da kyau. Don duba wannan al'amarin, da farko muna buƙatar fahimtar yadda haske ke aiki. Haske na iya canza alƙiblarsa lokacin da ya wuce daga abu ɗaya zuwa wani. Wannan al'amarin shine ake kira light refraction, wato ratsawar haske. Lokacin da haske ya wuce daga iska zuwa ruwa, yana rage saurinsa kuma yana canza alƙiblarsa. Wannan ratsawar haske ne ke sa a ga fensir da aka saka a cikin gilashin ruwa kamar ya karye. Idan muka kalli fensir ɗin, za mu lura cewa sassan da ke wajen ruwan da wanda ke ƙarƙashin ruwan ba sa layi ɗaya. Wannan saboda haske yana rage sauri yayin da yake wucewa ta ruwa. Kuma alƙiblarsa na canzawa yayin da yake wucewa daga iska zuwa ruwa. Wannan ke sa ɓangaren fensir ɗin da ke cikin ruwa ya yi kama da yana fitowa daga wani wuri daban. Idanunmu suna ganin wannan ratsawar hasken, amma ƙwaƙwalwarmu ba ta gyara wannan bayanin da ma'aunin ratsawar haske a cikin ruwa. Don bayyana wannan lamarin da ƙa'idojin fasaha, za mu yi magana game da dokar Snell. Dokar Snell ta ƙayyade kusurwar ratsawar haske yayin da yake wucewa daga abu ɗaya zuwa wani. Wannan dokar tana bayyana alaƙar lissafi tsakanin kusurwar inda haske yake da kusurwar inda yake ratsawa. Wannan al'amari na refraction yana afkuwa ne ba kawai a fensir ba, har ma a wasu wurare a rayuwar yau da kullum. Misali, idan muna tafiya cikin ruwa mara zurfi, ƙafafunmu suna bayyana kusa da idanunmu fiye da yadda suke a zahiri. Wannan ƙa'ida iri ɗaya ne a nan. Haske yana ratsawa yayin da yake barin ruwa, kuma a wannan yanayin, ruwan yana aiki kamar gilashin da ke ƙarawa abubuwa girma. Yana sa ƙafafunmu su bayyana da girma. Wannan al'amarin da ke kama da abu mai sauƙi.

yana da matsayi mai muhimmanci a kimiyyar da ke nazari kan gani da kuma haske da fannin injiniya. Yawancin na'urorin da ake amfani da wajen gani kamar gilashi, kyamarori da na'urorin microscope suna dogara ne akan waɗannan ƙa'idojin ratsawar haske. Hakanan, dabbobi da yawa suna amfani da ratsawar haske don farauta ko tserewa daga hatsari. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan, a madadin tawagar shirin Jaida Kege, Alper Beshe da Murat Orem da ni Yasmin Ahmed da na gabatar muku da shirin, ku huta lafiya. Saboda

Karshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.